Lumunon dani pagyari, kati asa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asaya titilantang, may kita dani kasarito. Tau karinding kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita eh.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Au, au, au. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.